0: Tamba.
1: Wangor kuda.
0: Nami nebade.
1: Ukunu wawawa.
0: Nami nebade.
2: Chingwa jida kwa chandi ngwaya wawa. Ndapinda sangumbu chandi chitenga nyama.
1: Wangor kuda.
0: Nami nebade.
1: Ukunu wachamba.

ngeke lapha na ke bonke abasakazi bekhona ngothula namhlanje njengoba ngingasho ke ngiyabona lapha khona ya mamkandla uthona welcome up lekhona esiyabonga kakhulu khona ya mamkandla ngabe unjani NKDUT sikudumeze khuya asiyabonga kuleyo ndawo nonke ke elilalele umsakazo ngalesi sikhathi siyabonga kakhulu sengikhona

Ngihle ngikhathe ngiseyaphambili emva ngabe ngiqonde into njengoba uthugobile wena owona seloda sakobulawayo uselobhone bamsane nentombi enhle kakhulu emnyama ngabomba ende elephezulu efuze uyiseke usizondi sakhe kumayo phezulu esike esambe amasiko ezo akuwo sinela khona umajoli. Ngikhona manje ayi ngithemba ukukhosakela phana sithathe indondo zamanzi ebe

ikhathe siyaphambili emva ngabe iqondo intandone thugobile wena obona isela dasho ulawaye usoloko asiyakhe sibuyise njalo eziyasibebe shakamnandi esithi elamlela maye esithethe amasiko ezomdabuko.

Sayinkhathele siyaphambili emva ngabe iqondenta njengani thukobile uwena owabona isitalada sakobulawayo uselebhoni tenzela khona japreza shakamnandi eqeda ukuphuma unkosazana daughter.

sithi thina alohlanga lungehlile duduzekani nemndeni yenu ngoba uNkulunkulu khona uzoniduduza ngazo zonke izikhathi duduzekani mndeni libe kwazi ukuthi uSomandla uJehova ukhona ngalokho ithi ngenzeka nje so angithi duduze abantu abalahlekelwe

Bye bye, chamu tibata. Chelo mchikamu chekutanga. Chikamu chetu nora shedu. Zaka ngutaro taro naiga. Ndizu nasunoga. Ndoye ni msanga nyadu. Kuna wali zaka sanga nisikwa. Zaka sanga nasanga na naiga. Chaka chetu chetika. Kungu tira mga gara ipapo.